Hello, la kutu la diapa kutunga sugi sima and hodla mignala la mitilusi. Udla mina gajangu la mitilugu June 1, 2026. June tana nutama pita revok. Upenga rota piloni teme tok. Upenga wakafti yunga lisana via pik. Jamie kayokti gilogo. Tamane karuni nubu yaku yukulu te na kisiani pinaso kasunu ngwani sumay na lakadjan la wakti sila tia ba luni sa kinyakti ni hipasana wakti yukulu la wakti kisiani ni inwi na luna ngito kadjaw sa tweet ane akti piyo api walang mimata tayo may taribok ay nga ula kutunga sutera sa mana 925 kukasun ni ganita panin ni alam mitilunu Jamie lo tunga sutera sa nala tuna mitun na aktut tu sang ni alam migata nagkajang ula kay maje piti nung ngakta na tu sakso si yung umat sinat tu manakilok tanganik unika tilogo tu sang ni alam migabot amalo tana kamayaw nakaktilogo tabo botir tawal le alti luila Mary Simon tana sibulak pati ang ulo ni ino ulo ni Governor General ko si tawal ko si mamat tana tekani jaun nil ninga nikita bona kudli ko tama na pinaso ko si Riyati ni tusakatan na yagata inu nunangat ni miyo tata ko tabo botir paliyati lugin amata tana CBC ko na kunya alakho yamayami yusi ula Sarah Leonardis tana Piyakyang news alang mimat CBC kone. Tana amiso na kao yung mayayok. Amiso ila inutitut asuro te kaksi mayok. O kao sa kaming inutitut nila. Tama tana ako pikinirin lo digo. Piyakyang na kalak tilogo. Amatok, piwale sa kaming mayaw. Tana mga ipa tana kao sa alok tok. Inutitut amalo kalun natin to kapanirin lo ni. Hello, good morning. Welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Ikali studio. Today being Monday, June 1st, 2026. Yes, June has approached and spring is definitely in the air. It was a beautiful, beautiful weekend with the sun. It's a little chilly due to wind yesterday, but it was nice to see a lot of people enjoying the beautiful spring weather. And once again, welcome to our show on Kudluk.

Hello, lakut la tiapa kut dengan saya pergi semana kau lang mina lati lusi. Ulang mina kejang ulang mati lugu June 1, 2026. Wang aku tu yang lesi anak dia pik Jamie kayak tinggi lugu. June pergi tak revok. Me ane gua revok uta pergi jauh neri lu tinggal utamana kau yang pik dia me tak kau utamane. Kau mayo apiul nuni nubu jaga luar sini kat jangan tu nila seloa ngitung mereka kulit pasano kiyu kulula nganilak anik bagi yumina ane kisiane mana kat jangan tiarang mayo nala tu lemat ulla kotunga sutiar semana naimo agres imo kasuning ane inu titu nala kain nang nela mitilusi dan nela ikakali ane gi nakpara kasiuti pamigat ku inu titu rapik tema nagajeng ulang amat JP tinungatan na tusaksa wang bataman pinasawa sa riyatin ni ilaw lumiyo yung ilaw tusaksa ni alam niyo sinato man ilaw tamini malutan na kamayo na katilog Mary Simon tana si bulak pati ang ulo ni ino ulo ni tana Governor General ulo si mamataman na napang napalala ito ni atekang Rido Halme tamad pinasawa sa kaya kinita ako si Pulertit inuit nunangan ninga ila nunangan ninga sa mayuta ba wote katanya ng atin sa katanya katigo ang malapit pala sa kong yawatani tayo nakawa sa alo to inuit ito na malakal luna at ito na rin lunim itong nga sa kaya kasi

0: Taman nangilat inutido o kausik. Te mga lima ka aswa kaya katangat at ilayaga kumi nangimat ilayaga kumi nangilangimat tamay tapin ulumi o yung jepit nungak sinat na magilaw tangat tamas sa misano tu sa kain alam nila bun.
1: Tapat lakpis ito halagariyo kinin mga hatingan ng pinasitago lok sa matsunga 2018 Inuwiyaw kata ako sa mga akasok pala yaya pili ko yung nakakasin na yung ukaw sa sakin ng mga isulali ko tao ko tinga 2019 anik ko si Maro. Di ko may akasin Maro nga tao itong mga takanik inay to kakata huli ko tingit sugo. Ukasin niya kanik taga tapani ukakasak ko tao ko tingit niya kanik. Tahan na ukasin niya ka ang iliwalok. At lahat si makatang ito, inutitut o kausito ko niyo, katimanok niyo ako daw, utig at ta si marangindik. Noon na rin may galaktok. Naulimat siya at ikinoksigot ako na yung mga kayaulog. Inutitut o kausito, piliyak daw ya hanglinganik. Ni paklo ni nung utoy nakatakay kulit sa nganik. Sinok daw laktot. Kaya ko sa ulo sila. Taan na rin, katimanok na ako lakto. Kaya katilok ta ka. Anaanag ay wala ka nakaksugo. Inip dito ko kao sila ko nung katimanok na ako lakto si Madulimanit. Hindi kayo nagpago wala ka nakaksugo. Akawo ni Pinaso ni, ani ko katakto ni, abadak ko isumanasok si Madulimanit. Kanok, inip dito ko nung nabin ni, umbalik daw siya katakarang mangat. Ilun na ta, tapasaw di kaya apik. Iyat saw di kaya kariyun niya wal waktu ko. O haw sa laki ko tinik. Haw pa ula ko na yung utili ko. Iyat ako daw saw di kaya kunak to lukat siya lahat o hako nasuka. O haw siya nung palayani nga. Ili kong uningalo, inulimaan at ipigilaw lang mat. Nung palayani nga talo, hawli man ang lukong ninga. Suka si Balea Suli, ulo tamat. Kisiyan niya lulo. Makawakalong misulit. Tapanay tukatay. Iliwa magutigit siya tamo nun ay miyukutsuta. Inyuktitut, ukaw sila ko yun, pinasok isay. Ilisak isay lo,

akhirat siya dito. Ili sabi niya, tuki mo ako, tiki pala nga lamit. Ili sabi warak to ilo. Nalilingit niyo na ipitakan niya siyang mata. Maan na ko. 1985, tiyak sulit. 2011, matikip sulit. Abadak ko, awlat si Simaru. Kulit niyo pinasurok to loonik, 16 ni. Inyutti ko, ukaw sila nung katimago de kakninik. Kinarok siyo pat sutik, tama tuminga, pinasugulit sa ninik. Nakigulok pa rin na. Katita pangoy pat sutik, pinigulit sa usit na nagtugalonik. Tama tumuna pinasok ta rinit. Katoksigun na siyo rinit. 10,419 inyutti ko tuloy ukaw sa ninik. Alamit sa nuk kasuwit. Kasungat sutik, niwilo si Marunut, alamit sa gulutin na nuk. Tunubok katawalak tigawit, abadakut, alamit sa kawdingit ta, kulakuangin nuk. Montriami, alamit nga nito nuk. Tingasulit sa hakalarangin na nuk, atokto sa lea uuti garak tangin nuk. Takwa, katoksutaw rin na tuwini, aksaktaw siya kawit sa nuk. Ilisaw di tsali aga yawal dik. Ukaw sa laki ko di tsali aga yawal dilunik. Awla lo ka atin di aga yawal dilunik. Takwa, pila kayo galawak sulik. Ulo ka nuk si Jun na tukulo ko kami. Kikali ako sulik. 2012 ni, abadak ko, pinasuti kayo nalok si Marangit. Inupito ukaw siyo, kanay tumilok ni nga ni, kawal sakto kaktiligo. Sinakulok si Marutak ko ni nga, Ilinak ti makayarunik. Kadok sa daw si Matsurik. Iulayak daw rin mini. Sanak pa daw si Marunik. Inyut ti di ukaw si Anlinak ti kao ti mini daw riyanginik. Tuki mo ako bit sali ako tigil ako si Marunik. Sito na ilok si Marunik. Maliga ka siya ulit sa kao ti mini. Sibunit siya may inyut ti di ukaw si Marunik. Kati marit sigo daw ban niya ti mini. Ukaw si kati Marunik. Kadok sa daw hata umaktog. Sibulingani, sunali ako lang mga ata, tukagaliok daw si Mariyak Patiliwit. Ito yung tsuri. Sunamo, atok po sa lang nangit, pitsali ako diyo, nisaktiliwit. Atok umang niya ako yung lutik. Umakala ni Sigurit sali ako lutik, nukitari ko ni sali ako lutik, inyuktito ako nangit, inyum ni. Uyak tu galak pada anak cewa galak pada lunit. Awak tak kut untuk asal cuci mai, kemudian mina si temai tak tinggal ni. Cukup gua kut uyak tu asal gua kut ni. March 2023 ni. Nama tu si mat cuci tu, teman na. Kenapa kau mak ni apa kut nau galak ni, nani tu galak ni, pikun natu ni, kau ni mat cia tu ni tu. Inyun ni, ukaw si Lagi Gom na tunik. Iliun na ni, kulil si Tamaldo ni 14, yun na rin niyo ni, yun na liyo na akta tunik. Kanya kumak na po kung naong ni, takukun na talimat tunik. Inisoal ni Tia ni, tusari o hati si Marunik, ukaw si Lulu ay panganulok to kayo hati si Marunik. Inyat si kumak na po, idul ni Goti ukaw si Ninik, Intitulog ko sa daw kata si Mayot, inyong inaningin ni. Kaya huli ko mga nga po, awal siyo ti daw ni, intitulog ko nung alaga sa tingan ni Canada o gabo mga ta. Sinila ako mabukulo ni, sauri mayo mga hotel ni, nalimigo ko luwak pa ta. Ukaw sila ko nung ni, pinasawa ka kali nung ni. Ima nga ako ni, sa kakarak to kayo tigit. Kano pinaswak na ta, sukasiyo may ulit sa ninit. Kaya may lukat wakpat. Nagayong minakalawak po ta, at sumakalimanok na wakalaw walak to, at ulitang na siyang anik. Piyak na ligod daw lukong doon eh. Sukak ukaw sila ka nung mag-angarok ka o biyo. Inuptito ukaw sila ka nung nag-awit siyo lalok to, nuna rin eh. Ako na yung itukot, yung asilak na yalok to. Pinyak ni Tako Tigiyangan eh. Abatak ko, yung si Tukalaganong mo, pinin makikating nga. Tigiyak ti sing musulok ti Taga,

0: Yeah, that's a good. Then the bill 101 to suck in not to see. Kitay nakton. Hey, ma, nagajo, ngola, to me, Mary Simon, tan, take an eat, ala, when they read all harm, eat, adawa, me, tan, aga, gonna five note, take an eat, tikoto, samaloti, logo, civil lapati, and loni, you know, loni, governor general, of the tolo, samati, logo. Te me kama ko si ta ko hobe su ta kala sa mati inu na mi tu ina tamani kana ta me ta ko li inu si bolot tiu yu ma na ta kama na kan lum me kama na kan me mata tamani pina so ko sriya tini tu sa ka ta ne ka ta tan tu sa ka lo ti ko no no wo mi ta mali ka le op jo mi ka ki ka to ti lori loud
1: ikama yaw laging niyaktok si Vulangmit inuningan ni aksuaro sangiyuningan ni sakayak titilapok inoy sangiyuarong mata inoy ayong ituarong mata tana ikama chitaw niyaktok ni aksuaro upigi baka pekatanid lo una ikama yaw chutigin niyakok tanga pidlo atagad lo luniyog inusiligin niyo miksanot ikayok tigin niyak makimadjun tikat

0: dere kan nøkte makua anu nakakak semayok tigul sa makatigigya kang nitin ni anu nakakak semayu idlo gawa magkot kalunat anu nakakak semayu ng ito sa makatigigya kang ningin nit tana unga bagayak tilok sunyo ino sa katiyaga kang ng metaman na aksuar upigilok paka kayo sin nang nangningan nidlo aksuro te kain nang nangningan ni sana pilirin nang nangningan ni tana upigilok.
1: And no one would meet Malikalia John Catiman, you kick a doctor, Lori, Lotus, I can not see it as me a common a cut to look up. And a governor general, not Kalala, met it look a Mary Simon. The Mandaka, you sing a suit to Saka to near to sit a man, a pinosaurus, a jet in it. That's me at the bow, dear sit, but let it look at Mary Simon, me. Man, on a daughter, Saka's Northern Health and Safety. Kalalam yung magtakila kanin makang nang tulirin ng kanwitil ma titin kanwitil magasim ng mulo ilinya titawala tuit sa ila ipik ilinya titilatuk ammalo tamas mga kanin makang kanin matil manang mig kanwitil manang milo siku siku mi ilinya titilarin lutik. Tak kopekato yun June 6 ko la kat pibe kalat 233:30 ko sunding ani Franco sent to me to or 981 Nunavut Drive tak ko pekato yun $50 me akito tola di tokyo kat tweet makoto ni la 18:30 mut pekato ko matuan ni rosiati $50 tola tweet through the ammalo toy jabi 30 mut okio kapteni pitit tilar lote amaki tamolo gaksanik pitaka ola lote ati pinaso kato ko mato terosi ta ko June 6 molakat 230 me 330 mut franco center me lato it ka jama ne rasi man the people there just so ne ala me mat ka sa lotto just ila people there yula ne ala me mat utum le gut tema. Nakune alukaw yung mayo yung amisun na Sarah Leonard is done at talk CBC kunik piya ko pala alam mo man tana inutito to kaw sa mga suko ta kain ng lagelo kilogo tamasawa misana tu sana yung mga tigut utang mga utang ang e utang ilang mayo

0: In ora ki te kou 140 million dollars ngulua ni ka ta ko aka ni ne atok tau lo to mi tu tira tu in minister gwen hi le a kha ko khala tu ta na go nu ta nu khana ja nu to ga nga ga tu inu sa mi ke pisi ti ti ta de mana mo kha ju ma mi ju ga lo ta ma ko mi sui de khana ja te no hang tu inu la ga ji ko ni 60 mata abangita ko inu la ox mang tu inu la ga ji ko si ma ju ta ko go pim ma ri ti u ju in
1: We're providing services through the use of
0: Amalo asing ni ka ilinia ti chi hatta roma jui de kanai ja ta ti chi lu ti ka amalo nuta ni pija ke palle ju ni ta ko ilinia ti de kanai ja ta palle ku ne ne amate ni lu ge ku ni nu na bu me hing ka ju lu ge ne mo men sto khala to ka ko ka sam ni go suli ta ko ke na je pan na ta usi ma ge han ne tu ila ke na je pan na ta usi ma jang ni atu ge ha ga ja tu nu taulanga patau takhebengi pannak tuumi amalo kimme kumme piunak saudunum. Taima taan isi matchaksi uku tausi maju 2014 mining. Pannak tuumani galeo tinga jaani maiko halauman taa kua kua alla hangata juu uku mainingin ni. Taa kua kat anga ila usikunnak tali maangin ni usikunnak hattangin tu mittapinga nailo amman. Amalo tau taana nuna lii khitilloa ngani ni kungan ulukoya nak tuujung.
2: Pani tuumi on maan naattanaksumi pattu ulukajanaksumi pidjutekilluku nunneli akunningan imman. Kangatu innettiä mamianaksumakkai sakkuttu kakunnaktu.
0: Maikko huareekanni lautu nutaami kuin itseujuminen sisimajuin. Kisiäni atukajalle uhtaukuja hakajammat innaa onnut tamani 1,000 meters hubba sinne hattu. Inga kajuula kajikko minnistu nga suna kutala gana mullu kalautu. Kiinau jai guur iluna tseti taakko atu hattatengi panna tau simajun. Aipain naanu nuu tau dutigilugi naamma kajaktun. Uksu aluk hakittu palleja niku nganu tamakko ni khiit. Hakittu palleja tu innaktu ikuirtata minuna linni. Taakko ngila kajuktu pimmiittuin. Taakko. Kua nirriti tsehata siut ake hangittumin tamakkunung asuksane paanun. Kisani 8% mi akittupalleksi malamata uksu jautu tauduin. Uksu alu akittupalleani nganun. Victoria Perron hatana minister tungilirijanga ilatana ikajoktinga ta tungilirijanga ukhalautu isimalun nalaktuku kinakuni maatsianut amalununa lilimaamun. Nuna lilimano tai maluta ko akitu jungin nati lugu thousands ngin niki na jane ka ko tamatu kon ne khatta ge ham ne tun Dwayne Wilson ang jo khang ata tungile ilagi cha kon nu to khala tum tai ma go ne wa be me ne wa che tai ma kitu palle tu inna ge hat tu in amalu North West Company khala to akitu palle ga lo tin lugu go so lu ita ma ko ne wa che ge batang isulo immoit ne khujait mannit perannu lo ma ma che akittu pal akittu qehta u hatangitun pina so ro si lo tu mita ko ga ma to hakut silata ne nga tu mini nutrition north khauji sa ro tu mitu ni ja uta ne lo tu te malu a ta ma kunung ne che ba nu ne li no ke ke le ga uta u su u si ja du ti ge jangin tai malu nama ke jauh hatta si mangi mata ku ni khatu ti tai ma go ta na ke che si mangi lu to ke che ni okso lu to kitu palle tu na ti lu ku isu malu na to amalu nu na che bu me ta na ika jo hatta si mu do na lu na si ni ane ti ta u wat tu isu malu na to mi ni ngi ni amana khim ku jo ge kan ni ge hatu New Finland amalu la bado gaba magajangena lu na sila umata pinga cheme tamani lu 12 ni katimaji unia

0: Bakit ikakunlaks si Katakafe?
1: Ah, hay, la, kuya na may totfi sa aksual, itong nga nakatas na magabay, pili ay katigiluti, ako niya ang ito galawa kasi ni, ang maloy kalong miw, aksual, kuya na may takka, itong nga suktitaw nga nakatalaw, matabong nga nga ma, ikayo kaya sugit, tako lang, ayo kagala si, inukuloy lutay ka na ito, aksual, kuya na may takka, tabaw si, no na wumiw, namin, tuwin na lutaw, tuktuban ni, kuya na may,
2: I latana ser Leonardis da no katio katelo to North Peak kut tasming apile katato ni Megan Roberts ming aga gono 25 note dana ser no kanela ngata pa CBC kunit ti tapo votero matoro si ko jagi matoro si tapo ngak akangi te mo CBC kunot o khala katare si 1-888-896-3135 o mekaluni 979-6101 I la pivier nartortan la pivier in la marta to sera leonardo scutang tertunya ayung tertuni in tito qaron nangat tusun nart tusun nart tusun tusugin la marta to pivier logo I la kwana silat jan pivier to sokain on nela me mata otero tralonat to on nela me jogon

0: Kamati chakatatu ya kana ila kaina tu inaktu ni inu laga jini amalu tau katu jakata kakatatu di pala isi kunik amalu asingin nik nunalin nik akanu tu neka jokata su nik katu jakata gini lu hile aka ya kukana utu nuna pusilat tu sakbik katu jakata gini mejangat kana ila titikan nik lutik ilin niak titilutik amalu pijakai kutik ilin niak palea sinna lutik tai maluta ko ilin ne ati go peja ga ga gami ikana ja ta la kha hatta kun no tuin ul ga jikun ni nu ma nu na bot ing ikla ju ul ga jikun min stu nga khana tu ta ko ka go ga sa ju ki na ja pang na ta si ma ju nu nu chi ga ga ja pa ta pan na tu amalu kim mi ro ta khe binga ning tai malu isu ma tsak si ro ta si ma ju 2014 meaning Panak tu malagal ng tinga jani may kahala malaga uta makuhang at ayud usigun nak tu lema mini usihang usihatang itud mitakbig na ilo ang nikung ano amanut tau takil ligay ako na kani nunali upkitil lo ang ani ma ata nak tu lo nila
1: kani tu mayo ma na ata nak tu may patu ulugay nak tu may tijutagil lo nunali ako nina ni ma hangatu ina tiya
0: Latting at a Kajok Tigang of Halotu, Taima go thousands in the Kina or Neaka, Guilo, and Atokan Rehatu in the Rayleigh.
2: It's always worrisome. It's worrisome for us.
0: Isimalun Nakto, Amalu Isimalun Nakto Nikina Colimano, Nuna Lilimamulu, Taimalu Akit to Palea till Lugi, Oxualuin, Northwest Company of Halotu, Akit to Palegalor till Lugi, Go, Oxualuin, Akit to Rarikan Ximangitu, Solo, Immunic Mandinilu. Ilagi cakau kalau tu oksualo akit tu perlea ni kerjanya, tapi mak akit tu perlea di situ ini kerja tu ni bingin ni. Amanunun aku mewu, tapi si malu tak kata mata siku kanu imanga upengang ulat tilugo, tapi malu tak ku hausya tak kata tu ini nalin, nunalin ni ngatu ni hausya macam makin ni hangat tak titau si macam ni lewat tu titik. Amalu tu sakat caw-caw tu gila ni asyik waktu ni no hatak tu nulu. Kau si sakti tu hak si maju nuta gu ilangit sama kuah. Aw si maju kalau isi malu nak si bermata. Ila aw si aw perlu ajuin smart eyes nunalin no aw lah cuci ajuan Mike kunuk kau kaya kene lah tu ngatai mak nunalin no kau si macam mari
3: It's important.
0: Pimareujo pilar to me no hatta to no asibati no tema losing in no pilar to me man no simahatta nexaulum de lugin hangatta titao simajo kodile octao nikui ikajo te hamaritun tako angilega taulu ne hauji sagotai hauji saktinu ilene abjoangane ngatun Nik ilin ya berjuangan ni ngaktu ni kamalu sila tuin nama kamaji usuni kalu tu cemi mana utuat tuin pingasuni ngah mana pangnatu hangata titau si majuning atuin naku ilar yang amalu tau tak ku tu sakat cawat cawat tiga hatta kun naku mang ni aktu ting Unaku here to CBC Regional News. Nunavut Department of Family Services is asking for more money in this year's budget to expand services. The department wants more than $140 million, an increase from last year. Minister Gwen Healy-Achel says the money will be used to create new positions entirely focused on suicide prevention. But she acknowledges that many roles within

0: interested person to do some workshop at the Harvey Centennial Library. Quella vi una certa se una cuta hare hanno di conven ai la vi la vaccia. Avi me con una cosa te da qua da te e di nere tenda con batterwin. Da qua da pathway to adult secondary school in the Hanoi the October wa che da me con da Hema me thawe de wang o ipa cha da kwa bi ma kone nga ta ta ta ta ne tondi si si ma ria khala gila o tuit o ke tsa o ti le wili ne ria ka ma jiwit amma lo pita hare bo November 30 da kwa o ke o mon ili ne na me ato unna jiwiti hakti chini ang me mata khaya ga be khawna kota kone nga nuna bo sila tu sa wana do dap bani khalon ne The region who knows is up next with how is our Lord to be able to eat or how to make those meals.
1: Unlocked, CBC, you got to make people live. Uvang house and look. Da kuanu na bumi inu le rezikut kina ujar ni tu cera kaya kena tuin kina ujar ipan na tau si ma juit amisi unak sanik da ku $140 million akit hilaga ake kuji juit abaner ka kujo minister Gwen Healy ngakaya ko ku halau tu tay maguta makununganuta nu ikhanai janu tuang aju inu semai kepesit titit tay lima nemu ngagumang niak tuin nai amalu kau jema misuk tau kesian ya misu inu lagi jikun ikhanai jat say inu hangi mata 60 ulu amat gue ikhanai jat abang itu inu hangi tun tay malu ngataku asing angagut ikajukumang niak ila asing angagut ikajuk tau hotak tun.
2: We're providing services through the use of
1: Tak kau ikut jauh tahu hatta tuit asing ikut kanai jadi cikai nak tuit ini ulah kejinik amalut tahu tak kau pali siku kat tuit jauh tahu hatta menjauh amalun nuna lini tuit tak kau ikut jauh hatta siut amalau kat tuit jauh tigin hilaya kau hore kan nilau tu nuna bosilat tu sak bimmi tak kau kat tuit jauh hatta kapalnya menjut Ilinia titiluti kanai jakta titiluti ilinia sinai kanai jaka jaktuning amalu tako atuin nau tialuti kanai jalaluti inu lagi jikunun nuna bumi kajulu kena mu ministu kalau tu akagu kasang nigu tako kina ujai panna tau si majunut tuang ge haka jaktu utak hibingi panik tuumi amalu kimi kumi nu tau kajang nik pata tai malu hok sima ilai sima taksi ko tau sima jugu 2014 meaning panak tu manaka le tenga jani mike o hala tu tai mala khang ta ju usi khatang itu isi gunak ta lima nginik ta na mitta benga nuna lenga ta nai lo man amalu tu tai ma takil lege ka chong mi jok nuna le khitinga ni man amalu atanak tu luni.
2: It's worrisome for us. It's also worrisome for the community.
1: Mamena ta na Mike ngungi matabauna Johnny Mike.
3: Kani tumi o ma naatana tumi patu uluwaya na tumi kijute gillego nunali akuninga nimma. Kangatu inatia mamena tumi kai sakuto kagun nakto.
1: Tako ang ilaw ko sa rigyakan nila o tangit taman Nuta menan si si malak tu kalau ini cakap tak tu mi kisah ni sana cakap hak jamat atau kayak amalu hak hamu walau ni 1,000 meters ngulu.

0: i vang pan. Ka punganga kala tuti. Ka ima jia ngufanga ya tusiwa yu tewa piu singani. Piu saka yu yu. I akune ka lalu. Ka ima jinga yu kaunang mayu tamani. Uwana kani tungwa mante yu yu yu ni kisiani. Suri saman narune kusak tau si mayu waluak. Ufanga yu kakai naga yu kaya ngatamani. Atuk tau katalak tunu jaman na kata. Ta cuma nak buat nak kini kuning angan ni, cai beri ngaji untuk zaman ni, zaman itu juga belum.
1: Mana kuda tu seni tawa kena tuin nak pada mata.
0: Cai macam siapa ni ulung man, sikit dia mana, kau teman sikit dia pinjau belakang kami, sikit dia kau ni aku ni, tahun ni ni. Cai macam ulung man. Upaluka imiga, tama ko nungungi katatu. Tama ko nungungi kay kami. Kaya may utalo katalong mata, amalik ka na iya. Medyo sila ka ditan na. Dahil siya man yung siliguri may yung alaw tugot. Ika na iya kayutang nani, yung alaw kayurok katawro sa wamiga ma. Tama ni, udlo-udutuin na may udlo-udutuin na umanong na udlo-udutuin na atinga. Imay yung amata. Nagajau lagi, tinggal seorang seorang kejap ulung ulung kuingang siapa tahu nanti ujang, dan pergi seorang ulung saya kuat, tapi mata hamata ulung kuingang ulung ulung kuingang, tapi cuma nunggu ulung kata nanti ujang tanah yang apa sih cara jawat tigo, ubah kibuli walas sama juga, dan masih mana ulung tay meja ulung suli. Tama nga siya ulo, kanit yung may ngato. Kanit yung kisiyan ni ulong man. Inyokta tao siya malang mata. Inyokta ka siya malakata. At siya nandaw kayang ningani. Kaya magalat. Ang atsawa siya kato alawa man. Taan na kuya na ako tiyo. Nakukukutigi ba maya nga. Kuya na ako tiyo wata nga. Ang atsawa nga watak sinapang mata. Tamag ko na nga tusak taman ni. At ang mga ikaluang may luli. Tamag ko si kuya kaya uyugalot. Abis walau tu sak semangnya tigo, curi juga luar. Ia ni tu sak tahu si malai kudu watang ada. Kau yang nak pemaju kawan nak, tu sak tahu ini ia ni ada watak kudu mata. Ada yang keluar kalau tu cai maju mikat, cai maju mina kata. Tu kisah yang cuma ni tak boleh minum pang. Tu kisah yang cuma ni malai si kotor yang kikuli ini maning, kikuli mati aning. Tukisin ang luksiman ng si kumaga ng patapataan na. Dahil matusap tukuluwa man sa tukisin siya ting malit siya ko. Kuya na katatong.
1: Tema. Taba niya o ya. Ako bagas to kararam ni ma. Aka kingulda pa ako bagas niyo rohto. Unikari karayon na kuya.
0: Upang alik sama tu mengap menjadi nyombe, tapi fingerwan makwat tunga makwat itu yang tunga, kami suruh kuda si magama, amat betul bangun yang mepet, dan akhir gua ngujung fingerwan orang yang tanya magama, tukusinya cuma tiada gua mengem magama, dan akhir gua lepali, dan ikat tu meman, nuti jauh yang mecuk. Ikatumi, amal winda wan ikai mencuyuman, amal tanya sibulul, ida, fingas mak orang semua lembaga sibululul tanya, amanu kita luang ciaran luni, tay kuah, kafe cai ngobat tumi ni, piang napa tumi ni lembaga. Tak ko inyong isangi kanu inyong sa mga tatana na wagaw si mayumat. Inyong sa mga anana nga kanu yung katayuwa. Dahil siya niyo sila ko, tana inyong lakas na ko, yung niyo yung. Inyong lakas na ko, tapo na nga anana nga siya ko, ang inyong ka nga siya ko, inyong singa siya ko. Dahil magalag, siya sa kapiwala nga siya na upasi, dahil nakingod lang. Ikatumilwang ito walang isa, nunak pasikat tu si ikat tu kalau ilanga. Tapi macam mana je? Nunggu kalau cuma nunggu tu nana nengah kanu tu kui selau tu niu. Il y a un peu de temps.

이와룡 우양 누사쿠라 빌라강아밍 우칼렉등 쇼꼬이만 악다깡 칼루나 역점이 대칭하는 주사가라 나오긴 남아 이눅둘로 하온 낭마딩 인민누이나 우칼렉두 아시민누 빙잇두 우마타임에 지라엄마가 비웅잇두리 지라엄마가 아타하산니 나랑이 지라엄마가 우마 암마수리 다안나 Uma tayo may sila ang mga piyong ito rin ang mga nariyang narunaktok tayo may kaya ng mga ati. Milyo ti yuwaro, akiraktok ti yuwaro. Suri, ito rin ako tamo kao ti lok si maganga. Tabba ko, at atanik, anaran niglo. Ito niglo, ningyong niglo. Naragun nang ikuma, maligun nang ikuma, ukaw singin ni. Tabago, takwa, takuyaka, ato ko maribak ka tao. Kapyan na mig. Kapyan na migli. Tabari, taishimani, taikuni nga, takukatak tilo nga. Ilanganin, isimarilaw kasimayo nga. Inun ning tema kumara ilu anak sa wala tuk sa yu ni ulwa ata ata malu ana ana malu inu yuk sa ya ran ning ipanga u kho jor dok simang mi yunga imang ata ata garu go ana ana garu inu mi sa la yu ning itu kisi ani go tu ni yau si mayu ata ata ga inu mi sana yak sangani Tuni yawsi mayo nang mini piyun nang itu. Nak naukulu sana yawsi mang mga kawai mang itu nga. Isu manang itu mayo kaw daru yawsi mang mayo nga igjunga niko. Igjunga ni kitong aksakakto. Igjunga niko kitong aksakawon ni tiliwi kitong aktaon nang imata. Imma kasuring itu. So kaya ma. Taitsimani luktangung ittun, annasuktung ittun, uvangaluttaung annasuktung innama, luktangung innama, suring ittun. Aataimari ajuksuidori doksimayung miyunga, ataatakago, taakkunangat, kitungaksaktaangu simabu. Tainnago ataatama pallu, ataatanga kaumau, kitungakakonna launginman. Kitong aktak para oktugar wa. Kitong akahon nang ijutigilak pago. Nuliya nga ta kitong ani, kitong aksene ugi aksima raong magi. Eta, kitong alo nagding nakluti ugi agayangin. Iman nago ugi aksima raok pain. Tain nago ito raok tama nuliya nga sibugat. Tain na kung asin niya katalaong man uimi asiyanon na dilyo ni aglaan. Aglaan ui nga nusi matilyo ko. Tain marigo kitong nga takaro aksuting, kitong nga karakaro aksuting, kitong nga lakaklo na aglaan asin niya katalaong man uimi nulo ang ayok kawasak paksuni. Uimi nulo sa araw yung mangilo aksuni. Ugi aksimaraong magit. Ketungan ni uwin na rukturing ilangin, ilangin, piyun na siya rukturing na rukturing, inuyun na palang mata, uyak si mang magin. Ay, ta. Tapari isu makalilang mayo nga. Ta isu mani. Nuriakang iti amari kumakai. Nuriakang iti amari nukpatatakai, piyun na sabi niya ura. Tayamari ukaw jari lang mo yunga. Isumatoy nakto yakto yunga. Ukaw jari lang mo yunga tayo simani. Silakto ang migo. Kisutoy naruktaan. Nuli akakpun. Kupi ko no tikil tuting. Nagduti nun, mikilangan nun. Kupi ko nun, mikilangan nun. Umayuruktaan, nuli akakpun. Silakto ang. Kisuksa kakulugo. Nagdurik

0: 시작하고 누르고 인욱 시작하고 누르고 안 마르고 시작조악 시작조아룩다 빅사각봉 이믹사각손에도 닉다쇼아룰루 옥고유루 아쿤닝아니 니장믹 사나비우봉 이믹사 누나물 가타각뚝샤오이 막순이 다망미국 시작조악 일요안에 있든 빅사각뜻아오군 대말이 아시기다 이뚜기다 옥다마 Mukauti vali lakpaanga, ayyuksuut ittiyaraktuningaro, tamakkuninga, sunaruktaaning, kaoyimayakayakaktatning, adlaan, makuninga, angutaugama, ilmisuksiyalayamik, ayyuksuuti eksaoyaraungittima, taitsumani, ayyuksuuti lakpaanga, nuriakaruguma, nuriakaru, nuusimarunuk, nuriaga, ilmisurunnukpan, Kanurukta pijutik sa yumi. Tayme tugu ayuk suktaw si matiaktun. Ayuk suji si amiglu kapuk siyang itun. Suwari kiyak siyang itun. Inuri si kuy yun ng mata. Ika yung nakakuy yun ng mata. Sunahubugok tautong itatin nun. Ika yung tauruta. Taan na ika yung nakakuy yutigi yun ng mago. Naalatyang nakalaokone at ataminig, anaanaminiglo. At ay malit, takulit ako si mang mayunga, suriking uning agod, kapi anak tunik tao. Taik ko ha, kapi anak tun, nanok. Nanok, makro, at jihingin mating. Tayin naro, upatiminig, uniaktong. Kamuting wa kakto yakto ukpati mini tena ayang kangim mat inna waru garu akpan pikaru yaru garu akpan ku garu garu akpan do tuki yakta tu inna akto ammaru tena nano sakpili amma tena kappi anakto aru umman sakpili ingi kani aru garu akpan ku garu garu akpan aggu ka unang man Sakpi kagami. Tain na nanok tao. Tain na kamuting wahakto yang nahaktaka. Inna waru waru akpat. Pikaru yaru waru akpat. Ayiwa kang ito. Ima waru akpat lutay man na suli. Tain maritay ko ha. Kuki umut. Piya kaya kang ito. Isumagiya kaya kang ito. Sugi umut, saving mut, isumagaya kaya kangitun. Isumakakalwa ako ma, saving mik, kuki umiglun rin, taikwa, upaguti yun ng mata. Kisi anili, iman na ayurok sukta arok po nga, ito kila oktan nun. Taisumanigo, iman na ito arok dun. Atatama, ananama, ukauti wala okpa nga, naratya kuluni nga, tamakkunu nga, piyaw kuna nga. Itu kaya ukta kari iman na ukara uksi mayo king ulang ming. Ukam mago ayo uksa uksi mang majo piuri iksa ming tuksi ako lunigin tuksi ano ming ayo uksa ko lunigin guti mon Jesus ikon. Tema tuksi ano ming ukta man na piya kaya kakto king ulang ming. Tema na ayo uksa uksi mang mga imma ka kawayimangin nama suring ito. Aka kokto. Tay maru tay ko ilangan ni.
1: Ilangan. Sa ko ne

Mango tilibini, ame so nango tilib hakpatu bini ulak. Ango tingi toho hakpana mata. Tetsu mengki ulipa haksuni. Ango ti kasungarak tumina halle utumik. Tetsu maniti tato alo tsuti. Pimata lang ayo tabung alima. Asuila, simado alo wamitakpa nunalap kot. Kawi ng nek, tuktubini ulak tubini ng nek. Kakulung minik. Iki tak cewo mamengan ni kalau di cewo na nang ata, oh mau terhalak cewo ni, kami ni nang utu terhalak ulung meni, tutuk tuhan ni kita lawan cemat, iki lawan ni kena cemat dekat sesi aku tak tertarung kita malah kagak terhalak cewo ni, cuma nangguk kena cewo, johan ni mulu tu nak ya selalu, anu cewo ni kya. Mae'n meddwl bod ni ar ôl, dweud gwaith, mae'n cael ei wneud o'r tafwng am yw'r hyn. A na, nag o'n i fi ac sy'n angen tylw, tylw dweud gwaith.

0: Duai yokam immertillugu duha haqpavut. Taima duha gelorne agapta ujagaktaget. Tamani kivallermi eiyamkut. Qanuileqpallialeq mangata nunavummi pevalleajunik tukimuartitsigi duharvigigelorneakavut. Unikarneaqmat qanuileuleq mangat ila uqaqatigiyulu alauqakku.
1: Kan vi lave du har lavet dig? Du har jo med dit tigoak til nakke mig Agni ko ego min aksluta. Duk du tiki palle juli lav med dig oppe nga. Tam na. Pige er lagt til lugo. Nu na ling mi unu. Du har det tog lav ke mig op til tan na. Pang na go tog li lav ke mig man. Au ya tamak. Duk du katse me yuk matamani. Kangyak sinang me kanitani lu. Uyarak taga aktok tao yung matao kaniglilo arang at ukwara ka yung mat ila pilere kaluk ta nukak di tao bluting tuhak di chigo aklo ta kanuilo tak mangap ta ama kitu pilere katigit tak mangap di ho
0: tay ma nukak arang at uyarak taga hunaluk ta nunako kutira luluk ta naglad tay ma namilak pita
1: Ami hunila kau yamanik tangi mata tuhak di tau cengis lu tekai takuat 50 ungatani tuk to kalerangat 5 kilometer ungahing na kakaluak di lugit. Nunak koko di lukta, pileri yu lukta, uyarak tareni, nokka ngak di tau yuk mata. Tana, angeru di gilau kemagap di go kivali inu katuja katigingit nun. Amma. Pilerik chaak waklu tataan duktui mikhanu kamagi yau chaang naak matattao taakwa kangipsini uumayuliri yalangittao pilerik katigit tammaagaptigu. Kangahakeak katimaga yalauslu ta pangnak palliani luli lauslu ta kanu pilerik naak mangapta taakwa aggaani atoktao lauktut ihumakka keurutigi yau tammaag matatagwa Aw yaw lek tilu atok taw neak mi yun. Amma tuktut kangek himalik pat at agwa katimak kan ni kaya kumaklo ta huna aki umalawak pat. Huna kan ni aki kok taw yun loak pat ta na aga gumut. Atok tu loak kumak mi gap tigo.
0: Tay ma ukakaw gavit 15 ni tuktok akpat. Tay ma nukakang neak mi yun. Aw lak matahuli 50 yung ikaw matahuli.
1: Ila tagwan nila awlahak kalukyo gutu yu lang matatamani kangyak sinang mi tuhak ti tau lang mi gap tatau kangyak sinang mi unutuktukang nangak tau li lang isok tau mi napu mi tau bunga kamanyang mga kau yaktut kuwehut seme lau puku kuya lima suta tuhak ti tau lakin na lau gap tatien na uyarak tagetien na Pang nagpalya yaga kalilang mata 10 kilometer ng ahing nilang mita kuya walya lagang ata tan kawi haktaw ngin naga kaliyuk mata tuktu kagdi walya yuk tang mata nakyaktu yuk matataw king umiyaw nilulik lutik ublutang mata ko kaya ikut umayulig yala kangyak sinang mitaw tuhaw matitaw lutik ang mataw nunabugawa mga king umiyaw ngin nalik lutik 5 kilometer mo tikikangata tana 50 ungipata takwa kawi haktaw tuinang ne kihen ami hungo palle tiluge 50 ungata ni lerangata tana 5 kilometer iloini huna lukta nokkati tau lektak mata takwa maliga lekti tau li lok mak mata tuktu mikhanu kangi khimalerangata tabba ungatano 50 ni pekatuin nakpat no kangang na asuta ako tam na kangyak sinang may tasak dramot atok taugun na tamak man kiheni tuavik to kang nakpat atok tau yaga akaluavik pa kiheni tagwa kaya ikul pekataw na asutit agyak hiyo yaktu ni taubunga tuavik naktokal lang nakpat tema tau kangit kimalika luarang at ima ka noga kakaluk pataw takwa pit nukak nukak utaw tamang mata takwa hitamanik kau yaha kote kakmata hivulek pa takwa kagdi valle lakti lugi 10 kilometer mi unga hingni li tugle atamna 50 ngungi kayakpata tana tugle reyau blutik amma tana maliga pinga yua 50 unga tani 5 kilometer iloani uyarakta reno kanigli pata tana hitamali nonga kalakti lugu kau yaha kta ungin nang nangmik matatao tiyan na huli.
0: Tämä uqaqavit keaayi kut pilirijigit amma uumajulirijialaat kangarlinermi tuhaumatitau nginnarlutik tamakkua pivalleaqaujarnaarmata aujangorpallea maarlunilu uqautijuulluarpitigu qakugu uuktoqameaarluni nalautsaarlunilunni qakugu ukkua neartuujarpa
1: kang unga hikpat huli ubaluba kiune ayok na alak to huli. Kiune ayok na to huli tuktu nila ihumak mata kanga gutikin na mga ta nalunat siya mak tamak mat 2020 mi pigiak lugu takwa kao yahak tau niku June pigiali hak di lugu tikiel lak tu luat kitene galu tikit tu luat mi yun imma ka kanga mea akagungo kayang nakpaluni tuktukalang nakpatabba kakitaw yakut tuhak titaw na yakluta umayula riyela kangitli ng mikhea ikutaw tuhak titaw na yaklutin umayula riyela nunavugawa maminga tuttaw tiyan na pikataw na yaklutin ilan ikutaw kawihak tuluak matatakwa nunavugawa mga teikwa tuktunaw kung ahinarutiling ni atok ti tau yung mata kaka tau yako kau yung mana mata nunami nami lakaluak mga ta nunami takwa atulo along ito nagla upeng tukto katsa mga kaluak tilu kanyak sinang mi tekwa kaka tau yako kanito yalong mataluni tagwa kanyak sinang mi unin nunaling ningak tuni makaiti nagalu tagwa tuhak ti tau yaga kayubugun kaka tau yay nako atong ni ayokapta.
0: Taikoa nipiliujuk bata tuktui kungahan neruti hunaluni ke nipiliuguti maliktu namungau galuk mangata hunauba kinguhikki nagaakarluti hivulliungin nekpata tuhaumatitau luhikki heniuk bailatau toko nangnarmi pinulukpunga tuktu lirijiungi lagikarlunga amihutigut nerivak pavut nerigigaptigu kivallermi ilitsivallikannia nermi pitakainaraqammaamat araagutamaat ukiuq putakimmaalauqmat hunameakinguvak tuyarlutik pigmata tuktuite ainearnarleaqpu
1: ee maannaluni kangerlineartakunneruppiu aputeqanngitsiamaaqman maanna tagwa isortuminga haarluta skidong narunneq malluni tahernut tauvanilli arveenigo aputeqalaanguk mahuli igluligaarlu minamilukta kihimikangerlineq apihimangittuujartu yuqman immaqa qannukiatuktu tiatna tamaaniinneqqaruneaug valuuba neqihiunginna yuqmata tamaunga tamaungaunginnartaq himangikaluarmata tuktut tiatna qaninglittauyarlutik amihuni ukiuni kiheni neqiaruti valleeleraangata namungaakiaq neqihioqtaqmata taanna qauyahaqtauyartarpavu inutoqaitau apeqittau yammaarluki amma maqaiti tiatna hunami ujjeruhuktuuyarmangaata taakku atoqtauvalliangiinnarmata inui qaujumayatoqangitni atorneqqaruniluktaq leqapta taakku qaujimangitaptitni ilitsivalliayaqeaqarmikapta uyaqaktereileqitilluta
0: taakua tuharlugit tuharuminaujarput maqaitiqaluit qaujimalloqikkartut tuhaumaqqaajujut tuhartitaumluni kiheni qaujinnamaajukmat hunakkanermi kia uqauhikkaqakkanernerumit
1: Thursday ngutillugu tamaani kangerlinermi katimatitsilauqapta tuhagakkaqni qaujumatitsiguaqqinnarluta teikua amihuulaqmata 50 qayauqquuq kritik wing mo kati makatau gak tu lang mata koyan na may wak sugit apik koktu lo lang mata hun na may nik uyakak tayo ni kini nagakayuk mata tako uyak kani amma nuna lagi yu abati lagi yu imang mekau yahak tu nang juti nekau yahak tu ating atau hek ekalu lagi nang mo unik kalau suni tau vani pistol bang unerak tau aupaluk au palung me ko ngem na atekang na rak tau yok amma na tuk tu mikhan no qaw he qarluta amma pui go qartit na nga qulimi go li ta ko ta o qaw he riyaw lang mata tu ha matit chinak qaw nilung na tu ko ta na au yak tuk to qak pal lelek ti lugu ki he ni qaw ju manak bu tamani agni ko ku hi tamani qulimi go ling ni atong na mata Okau ti jauh himagap ta unnerluk view jauh himayuku unik kar view jauh himayuku kulimiguli acci luar nerak tau mata ilangin dan takuk takuyok arayang nerpat acci luar tau yul luar pat nalunai ku takayuk mata tau takwa nalunai ku tangi hunauk mengata titerak tau lutik kaui majaga akarap ta pigi galuak mengap tigo piging ikup tigo okak tu luang na aksu ta pigin na kup tigo takwa kau yung mayaga akal lua wikap ta tuhak ti taong ikup ta akikin ayong na arap ta takwa kulimigo lihita mawuyut Facebook ko kakita uyak ko nalunayak tau himayut takwa kau yahak tau na akput at siluang na kwata awla chak pata hunamenik tuhak ti tau tailing itugut namagi yaw yunit ikayok tunit Nam magiyaw ng ito ni akik daw yaka akak to nilo.
0: Tuha te mga ma, tuha loki kaso nga tamani kanyang sinino kayo ito te mga man kulimiguli ting mihut at jiging ito daw pilarimag mata tana to kuhinak to yakpo kulimiguli at jiging tangit mata nalunay putit hitamaw mata kano au paluk pat kanak pat pigi yahi kano kawin na yan
1: ni tana atau hekin naktub luni atau hekukuk tu yok mago kakuk tu luti tungu yok tu ni tak kakam makuk tu takwa day mau yu galwa ekaw matchengi sungal kanu itu mga taki heni kakitaw yaku naluna yaktaw himayut kau yung manyak utaw tukto kalirangat ako akulimiguli atok taw ngip mata. Nuk kangaga kalirangat at ako uyarag tarini tasak duwami kulimiguli taw atok taw ngip dun. 5 kilometer mi ungahing nilang mi tukto karayang na pa kulimiguli atok taw ngip lutik. Taan na taw tukihiyaw tsa kublugo. Kihani takuyo karayang na patuhak titaw tailing isuta ungahing na kau yumit. Taku jauh yokang nak paku limiguli tu balu baat siluak tu yak pata iswi hak tu yak pata kau itu tahu lakin naga kak luta.
0: Tama na Facebook atok tahu gaju saya mak mat tuhal lang nak mik dari mana itu kau ribuhit tahu abdi ku ego minds Facebook kau ribuk tahu.
1: I Facebook kak luta tana Melodin abdi ku ego Melodin misuni. Kihani tau uminga pekak megap tau tusa yugut tamna ukaluk to kaktu luaga yakluni ugvaluba kare tau yakut to hakti tau yu luaga yakluta tana ukal tam titerak tu luaga lutit tau tusa yugut at agnikueagle.com amata
0: 844-323-3002
1: Unnek luk view yau galor ne rupta kuvegi yau yong ni tau tuhak ti tau rupta atuluk ta mata kanuk kanek aki kui yul lo agayang ne rupta ayung in ne rupta tien na pinak luta pilari le rangap ta ihumakkungit chamaqarta taqqa malligalit chamaanguk maujaqartaqiat kaiaikut qojanna meqwaarlugutaq ikayukku chamaaqmat uvaptini taanna malliktaujaqaqartuni eqqaumati tauvakluta uqautiyauvakluta amma pillereqatigiyautsaartaqarta kayuhitsaaruarapta ilaatamaani kivallermi qitermiuni ukkueqivallianaa migapta taw hope being when the rakta you mean tan na okaw heri yaw ha law mat kitang mi unit taw te na bile rakat kat cha wa na migapta tan alex buckin taw vanit taw tuki mart ti yu mat nuna bu pival le yung ni bile rakat gi tarakko te ko kitang mi unit tut katima kataw ngin nak tut taw ko jan na me ko lugut taw et na ikayok tu ivallengin na matakayu hichaqo na migapta taw tawani
0: ikaluk tu che haneni matam na kakugu ukuertauge kangani qawi hwa na jole lap
1: e tu hakti chilaqap de la dan hane yo yaga qap mahuli pilere kali yo mahuli 2030 migaluk ukui loving

Sik sik luk na le kyan ubung go pingang khan na kyan na ka de tyak lu ne go la su ni ko han ok ke pe yim ngi de amma go asya ni amma go tya wa lu li go anil la ge ubung go pingang okam si bo khat na lu ke pe yim ngi de tamak ko ne de de tam no ka ta ka ta ya khun de an ka ta ya tu o ka ta ka ta ya la ga me gi pi ye mang gi luk ta ni a che la go it ko ya ga me it ch lun ni si ko ngeng ab lun lu ke ak ting ab lun lu ke kan na le ng ne gan po yo ki po ye na ki le ga ni ka ta it ch lun ni ta ka go ho la ni tuk ta a bi nga ku lo le kanu eli jepu iko kebongate kanu kekan tae lego kapoklako tae man eli ulatati ebi ngeti akte kurungi kwa kanu po iko laktari wak ebi kurungi lego kapokao ya wati kalsakalati kapoklako kamal takpuliko tae kunga nuli ya me tsegiko ni apsani anu ingi kia kalwa kami taapunga ko akiltakna tae kunga laru maling mega bi ngur tai kung ngau ya galo galo ni suli tai kung ngau ini kau yang mana no galo tai kung ngau ko ini ya galo ni tai bunga aki ano kecil galo ni oke galo ni si ko singi galo ni dulu yang mana si galo ni tak pun ni kau bintu si yang mata ko ni kau jual si yang mata ni tak galo ni kau biar ko itu sing mega mi tigli galo es oke galo ni ko tunno yang maju tiap balu ko abbe obolo botolo garta etiramigo tigligarlas tigligarlas erlonigo tunno yamajutiyalo nerige allagalo agamigo anangne anangne tjarutan neqitjabalo tunno yamajutiyab ikkatulugagole mekuninga etiktarnernik analaqatutegolorni neribernaqtanguta tai kolo kete itik tan mamang itur anang itur kapi okortong ala tigligar las lokarluni itirto tai maligo nuler minilirluni usi mona sibitu ju nalrikal lektor unika ta ngam makibi ngam siubluko ilangan taki yoluluni netagalo mapoigo arlagoloko akkolan takpunga isulat ko lugo sulat ng mga tutukising nila buig ko lugo taon na piyonga buig ko tago lugo ibig tujaro yare kaya ko ni kare sing ani ibig itukulun na at sino na katiging ito tigun at ako sa ilitang naklo ni o ka sa tinyo tusa mo yap tinyo at sige magkatang ay mata sa natawa tama na unik tusa mo yap ko ni kare tago makawak ei tannalitto kivio tannalit teki juolo amma ajigin mijani tuse mu ibdu illa ajigin ngin mijani tennego tennego anana termini to anana tengata pairina suktanga anana kangallunlo taatakangin mata ningiung blune taakko iliartukulo bluti annoga leoga chakpaklunu taam piyanga Atau yang tuan nuko kang amigo nuko amigo liktok tawak ludi tay menaytu tak ayok sakto lo tay maligo tay menaytu mingman tan ang mo tanyo ka tulak pa mga natay binikulo siku binyan ilang niko mikina kablo niyo kina amigo nanisingman tak mga ano kang ano kaya namakay na ilibyo niyo tangna go xaqtarung tangna go na tebeniu na tebeniu yarnu saqqitarnaarman tangna go satiksi ballengu yarlurilu poi qattaw yarnaarpo noi qattaw yarnaarpo anoga halqtinneerami satiksikpan taema go attaw yartu na tebenerseqtarugami qayarmani ullaktuarugami qayarmani ke malluti taawunatya mal illersuna jutaawnuittaawiyartugo maliktaarugilaramitsuk taawnago itiyumaarlune anaanatsangata